ebisenge singa byali byogera kyandibadde ekirala muko. Okay, kazi na karungi mno, ebisenge singa byali byogera bannangi. Kagadi Kibale Community Radio. Radio yankurakura na makamu nebyaro. Webele tugonza no jikarauga bulisabli dakika. Edward Yasimwe mtaba na umugurusu vitali mpakazi Jakuba kumine mza nyenki ya kara umuza Big James EZ Love Doctor sawa yona Jakuba na ikana waraba na ikati na nyeni nkite isura Ridi ya sobra ka switi warana ikati ni nkite isura baito buire bukeire buire bukeire bantu wa mkama muimuke tuyiye tugiye kupambana tugiye kusira sente bantu.

0: basomi aba Vigo Organic and Natural Health Products ba maziro mbohereza kando wabayahire yo mazimako bajanja bidabantu bakira
1: ego ebya aba Vigo tingamba abokuwa na nyonka genda yo nyine ebirwele bikuntali baniza baitu hati
0: aba Vigo bake haya kukuhereza bujanjabi owe indwele zikuwa uka na omu Uganda yona nibekonze mbazi ya habo products nibagi hamu Nigeria, Saudi Arabia hamu na Uganda baine kiyo makikebe ebirwele biyono mobili hamu tuwa rugumu gonka toina mani gekisaija utalibazo wa pressure rundi kisukali ukasanyarara na iwa atalibazo wa skin diseases ijuke mbazi ya abu tegila kisibu kiyo na hanyuma ige konyeza buliki ya balaza baba kivoga mutown hakiombako kia mategura eki alumu radio kivoga enyuma ya sheru malindi buliki ya kabiri baba kakumiru hajima house hukumiru odi haihi na polisi
1: hamu na muwe nda share hamu handa gugenda kakumiru
0: buliki ya kisatu ni baba kagadi mutown kagadi fort portal road zika street kia kabuga ya road hanju za moses mukuru haihi na kiombeko kia KBS radio buliki ya kana baba masini mutown hakampala road waka ingura prison hakona house oeri ya kisaru habogeze motoka haruku udoru kugenda kila saa kandi buliki ya katani baba murubuga wa hoi maha central market level 3 room number 2 na mukaga batunuli ili pase road hageti halibati kurire mitoke head office ya abu nogisanga kalerwe kampala
1: 0 msanju msanju ibiri msanju mkaga na ibiri kienda na isatu orundi 0 msanju itanu ina mkaga makumi ana msanju na itanu
2: Alright, kagadi kibale community radio, radio kukrana amaka hamu nebiyaro. Dakika, ziri musanju za kurama musaha ibiri, akande buli cha kabiri, kuruga saha ibiri, mpaka ibiri kichweka. Tuwatuine mnyane wetu aba Vigo Organic and Heresy Products. Kuranti baswa kwa ni watu ichi yaho, ntekaneza yabu no kwegesa kwabu. Kande watumanyisa nti buli cha kasatu, baba naitwe abanyakagadi. Kuranti baswa rakuwa ni baba janjaba. Aba kutalima nizuwe ndo ili zikuwa ukana. Ndijamido humu garumono muka. Montekaniza enu ya Vigo kandi Dr. Nsubuga Aikira Mustudios kamusaba baramucheho ni kwa tuweleze ntanda ya tuleti Dr. Angiriri
3: neanzi zanyo moderator ngabuli jobu liroguli naka imba kaba Vigo Organic umanyabu manyanti tuze okusomesa kubyobulamu tuba tuze kuogera kubyandwa de era tuba tuze okujukiza singobo ina obulwadde bonobo bukosefu bonna wawo osobola okutusanga ku malwaliro gaffe we twagateeka mu Uganda yonna amanya nedobozi yenze Dr. Nsubuga ngamva mu kitongole kya ba Vigo Organic and Natural Health Products tukozesa ddagala lya butonde era tusoka kebera ku mutwalo gumugoka ne tukebera endwadde ez'enjawulo bwe tumaliriza ne tukusomesa kuba bantu bangi mujjanja byendwadde ziganya ogenda mujjanja byendwadde teziwona olw'okuba temwayi na plan B buli kimu kiina plan B ku nsi kuno kati gwe okujjanja ekirwadde ne kigaana ogenda ate tuyina okugenda ku plan B otya tubagamba nnyo nti emmere eddagala abala ne mukitwalanga ekyokubalaata emmere eno buli lw'ogikozesa obubi ogiraba kweri ku nsi twagisangawo era tugirekako naye Katonda yagitonda ng'eyina ky'amaanyi nnyo eri emibiri gyaffe emmere buli lw'ogikwata obubi esobola okukola obulabe singa ebyokulya ebimu biba byetaagwa okuba mu mubiri gwo n'otabirya omubiri gutandika okuba nga gulina bye gulakinga nga gwina bye gutalina nga bimisinga ebintu ebimu mu mubiri gwabyo nga tebiriimu buli kamu akali ku mubiri katambuzibwa olya era olidde ki mulimu abamu nga waliwo ebika by'ebyokulya nga tetuteekeddwa birya naye ate abalala nga waliwo by'olina okulya ddala era mufube nnyo tubagamba nnyo nti buli lw'okula buli lw'ogenda okuweza emyaka ana lwaki twesiba nnyo ku kintu ekyo nti omuntu bwaweza emyaka ana ebintu byekyanga ebintu bitandika okwekyanga ye ng'omuntu stress ziba zimuyitiridde aba amaze okusalawo nti ngwa wano kati stress bwe zeetooloolera ku ggwe n'ebirwadde bwe bityo bwe byetooloola nga bw'olaba bwe tugamba nti omuntu bwaweza emyaka ana emikisa egikola emirimu gino egy'abaana emyaka 25 giba gikendedde lwaki gikendeera omubiri gwo guba gutandise okunafuwa ojja kuba waliwo ebimu by'otakyakola ng'omubiri tegukyabisobola tosuubira kubanga gwe omwana asooka ogenda muzalira ku myaka ana nti ye first born. Kuba ku myaka ana bozalira ko first born kitegeza omwana oyo togenda kusobola muwerera bulungi. Kuba amagumba gajja kuba gakoye nga tegakyasobola kukola fees na mmere ku mwana jalia. Ku myaka ana anamweta na atano, atano mwetano oyina kubanga ogenda mu bulamu bwo bwakuumula. Bobo zala abana, ozala basemba. Gwene boga manti hawa inechiloto chocha kuzala abana bana. Ogendo kuweze miaka anu ino kubango reda abasa tuwebali. Nga ole oyongera yomu. Luachi kubange miaka ana tano. Omuntu watege kera jagendo kuumulira. Era wagambi na ntika akati nina kutandika kwejjanjaba. Emyaka gy'ekikadde buli omu aba amanyi gy'addagala kubeera ku ddagala. Kati lwaki abamu babeera ku ddagala ebiseera byabwe byonna? Kubanga bwe baali myaka wansi w'ana emibiri abasinga tebagirabirira bulungi. Ky'ova olaba oyinza okusanga omuntu ng'ali ku myaka nsanvu nga gwe tosobola n'agamba nti aweza ensanvu ng'olaba talina wamuluma, talina kimuluma, ali bulungi, buli kimu akituukiriza kituukiriza nga bwe kirina okuba. Naye n'osanga oli ku myaka ana mu etaano nga bamuyita wandwadde. Kigambo wandwadde kitegeeza gwe obulwadde tebukuvaako. Buli kadde eddwaliro, buli kadde eddagala n'ofuuka wandwadde. Nga muli ba mukwano mwatta omukago n'obulwadde. Kino kikuta kiri kijja. Kiri kiba kyakakuta ekirala nga kijja. Kitegeeza omubiri gwo wansi wagunafuya nnyo. Esawa yokunafua bwetandise okutuuka, buli kirwadde kikujoga kikumanyira. Era bangi mwine endwadde ze mwava nako n'ogamba obulwadde obwo nze nabuleka bukoleke bwagala. Mukama yalimanya. Kituufu oleka mukama yalimanya, naye sooka olwanirwaneko. Tosobola genda mu ringi nga ringi bakubira mu bikonde oba bigo. Tosobola kulinya mu ringi na muzanyi munno ya kubenga bwayagala. Buli ngumi jakuba kutaka, buli ngumi jakuba kutaka oyina okwerwa nakoko. Kibanga bola babazanyi b'omupiira bayingira ekisaawe, buli muntu ageza akano nya katimba wawe kali. Kati singa nawo bano omulabe wo wachiri akukuba ekyamanyi n'omukuba ekyobunafu. Kati singa ofuna obulwadde bwonna tobuvira kaawo nti butebusi mbolo kuba mukama byagera gezaako bulwanyisa obuteekeko embeera nabwo buwulire nti gwe bwakwata mulwanyi atya yejjanjaba afaayo ku mubiri gwe omubiri aguwa service kuba n'obulwadde bwe bukutuukako ng'omubiri oguwa service tebugenda kuwangaalirako tebugenda kulwa kugwe. Nebwe butuuka ku mubiri gwo nga teweefaako mwana wa taata obulwadde bugenda kujoga. Otuuke n'oggongobala nga tomanyi. Oggongobala kitegeeza okubanga amagulu geerookinze nga tokyasobola na kukwata kwe kusannyalala oba abamu bafuna stroke. Stroke kirwadde kya ggongobala n'oba nga tokyayina kiddako. Ebirwadde bino bwe tubyogera wano ku mpewo abasinga mulowooza tuli mulwali ninga tukugamba bitta teri kirwadde kitatta. Era leka kuzanyisa kirwadde kyolina nti tekisobola kutta. Buli kirwadde kitta ky'obomanya teri kirwadde kitatta. So gwe wenanga oyina ekirwadde kyonna jangu tutuukirire tujja kuyamba. Endwadde nyingi ezitawanya bannayuganda waliwo abamu nga baziina nga bazimanya olwedde. Nawe jangu, nawe nga tumanyi kikikuluma, jangu tusoke tukambe nti k'omuntu ono tumukebere ku pulesi eri etya, katukebere ku misuwa giri gitya, tukebere ku mutima gukuba nkuba ki, yabaffe sukaali ali bulungi, bino birwadde ebisusa obungi bi infection, bikandida, bikabotongo, enziku ya runo ali seefu taina. Bwe tusanga nga mwebiri ate nga tulwanagana nabyo tukakasa tujja kuwa eddagala lyaffe ery'obutonde nga teriina side effect, nga teriina buzibu ku muntu lirwanyisa ebirwadde ebyo.
4: paka letunaka kasanti biweddewo bunaibu oboja mba vigo gani kito chubila nti oze gula dagara just nedda siwe tukola fetukuteka kudozi netukuvako nga tukakasiza nti edagara lyetukuwadde oba lyetukuwa oba lyetwakuteka ko lirwanyisiza ebirwadde byolina gwe bojanga toyina manyi ga kisajja tusoka netunonyereza netukebera lwaki togalina netukuteka kudagara tukakasa tugenda okuvako dozi okugwayo nga manyi ga kisajja olina bulungi abasajja mwefeko nga abakyala bwe befaako abasajja tufa mangu olw'okuba tukola nnyo ate tetwejjanjaba bulungi kirizo bagana abasajja mwina obuteefaako kimala emibiri gyammwe gikola nnyo negudda wano negudda wali negukola kino negukola kiri naye nga temwejjanjaba kimala temwekolako service kimala temwewa kisaanidde ku mibiri gyammwe olunaku olw'enkya tugenda kubeera wano ekagadi mu town wawe tuli tuliraanye radio gye bayita KBS okulinaana kitegeeza okulinaana hihi hihi kwe kulinaana next two tulinaanye radio KBS
2: bali hii na radio KBS
4: tuli hihi next to KBS ba neighbors tuli ba neighbors ne KBS gwebuza buza KBS eriwa bakulagirire linya boda bodo jigament wala kuba vigo organic okulinana KBS bagenda kuba bakuleta naye nga tukusaba jangu kumacha gwomupya jangu nga tonnali akantu konna tukebere buli kamu ebisigadde bitulekere tumanye nti awo muntu waffe tumusanze mu sukari tumuteke kudagalia sukari tumusomese ebikwata ku sukari nti omuntu waffe ajjanja bye sukari emyaka mingi tagenda sukari ayongera kulinya tulabe edagali tulina okuteekako tukusomesa ebikwata ku sukaali gwomulwadde wa sukaali leka kugwamu suubi nti sukaali tawona nedda tuleetera omuntu oyo alina sukaali olunaku olw'enkya tujja kulaga nti kisoboka bintu bingi bisoboka naye mmwe mubifuula ebizibu nga tonnalaba musana we guli singa olaba omusana we guli buli kimu kiba kyangu kuba kuzannya n'akwagala kuba kuseereza ligenda mugga kubanga tugambye nti tosobola kufuna alusazi n'ogamba nti zaagaana gwe zituleetera mbaviga oganiki tukulage nti alusazi zisobola okuwona ennaku zino abantu bangi balina alusazi ate abalala baazivaako nga bamanyisi tezitta alusazi ttira ddala omuntu n'afa nga kivudde ku alusa olaba abantu bangi bafuna blood clotting mu bintu by'okusaaga waliwo ekyo ekirwadde ekya blood clotting emisiwa ne gyetugga oba ne gyesiba omusayi ne guba nga tegutambula omutima ne gwabika abantu bangi musuubira tekisobola batuukako ekyo kiva ku ntambula y'omusayi blood saturation bw'eba nfu ng'omusayi tegutambula bulungi ne gutuuka ewantu ne gwekwata ne guddayo ku mutima omutima gulina kwabika ova ewaka ng'oli bulungi ogenda okutuuka eri nti bamututte kiri bubi biwala ttaka bwe tugaba bagamba biwala ttaka ekitegeeza bakututte kaguddeyo nga tokyayina ky'osobola kukola wadde kulaba ng'otandise okulengerayokko eri emagombe ne bakutwala nga tobitegeera lwaki wagaana okwerabirira obulungi omutima ne gukyankalana emisuwa ne gikyankalana buli kadde ofuna okusanyalala tofaayo buli kadde owulira entunuusi zikkuba tofaayo buli kadde omutima gukkuba tofaayo abalala omutima bugukuba omutwe gukuluma olaba ekifu ku maaso tofaayo byonna osirise naye gwe ogamba oba nabadde ki nyina kizibu kino kyokka kubanga bangi mutera okugamba nti njagala kunzijanjaba amagulu gano amagulu gano ge gandi obubi sikyebaka nsula nga bikkudde gafuna omuliro buli kadde naye nga ki ekireeta amagulu amagulu ago gaava ku ki bulwadde ki obwavaako amagulu ago okufuna omuliro okusanyalala okuzimba eba ntambula ya musaayi buli omusaayi lwe gukyankalana nga tegukyatambula bulungi buli lwe gutambula nga guzitowa gugenda kukaluubiriza emisuwa gyo okuba nga gigutuusa buli wamu obeere ng'otandika okufuna omuliro abalala otuuya nawenna omubiri gwonna otandika okuwulira omuliro nga gukumye mu bigere wansi ebigere nga biringa ebyalinnya emagwa ebyo byonna biba birwadde osobola okusanyalala n'olemerako abalala mufunira yo stroke mbyo kusaga jangu mbavigo gani kitukusomese bikibyo ino okulia kubanga buli bulwadde okujja bubako kye businzideko ate bobo ino kubulwanyisa ero ino kubako kyo sinzideko manya nina kulia biki nywa mazzi genkanaki biki byendeka byesiria nina kwebaka sawa mmeka mu lunaku nina kutambula yo obudde bwenkanaki kubanga n'okutambula buli muntu otekeddwa kubanga otambula yokko buli lunaku naye abasinga embeera ya .com ebononye mu mirembe giri ejedda pulesa nga zikwata abantu ba mu bibuga ababeera mu office ne batandika okugamba nti ezo ndwadde z'abagagga pulesa ne sukaali lwaki kubanga bo waliwo ebintu ebimu bye bataafunanga waliwo ebyokulya ebimu nga baatandika okubanga tebabifuna ng'omuntu w'ekyalo kyali nga kizibu nnyo okubanga afuna pulesa tebyalingawo ng'omusajja ava wansi paka myaka 10 nga tafunangako pulesa wadde naye kati ennaku zino n'ab'ekyalo bafuna pulesa ate ne zibatta n'ab'ekyalo bafuna bisukaali bafuna ebirwadde by'omutima kubanga omuntu abeera mu kyalo naye nga takyakozesa mubiri nga bwe yali alina okugukozesa alwawo okubeerawo nti mubiri gwange ngukozesezza kino kati ate ab'ebibuga bwe baakizuula ne baleetawo zi jimu ne baleeta zisawuna ne batandika okuleetawo bimasaaja ndipala lwaki kuba endwadde zaali zibasusseeko babisasulira kati ogenda mu jimu ogenda mu bimasaaji n'ebirala owekyalo tobyetaaga gw'osobola obikolera ewakaawo ng'okola ebintu bya bulijjo era tukugamba nnyo nti fuba nnyo okulaba nga oli wakaawo engatto zeesonyiwe sooka otambuze ku bigere buli lwaggulu ku ttaka mu ttaka batugamba nti twava mu ttaka bakyogera evvumu vva ettaka mu ttaka eno mukyogera mutya
2: okaroga mu itaka ojja akaruka mu itaka
4: waliwo bakuziika bagamba evvumu vvu
2: ettaka
4: mu ttaka kitegeeza twava mu ttaka mwe baatubumba kati abantu abasinga mwewala ettaka olimira bubutusi mu nyumba otambulira mu bigatto toyagala kulinnyako wansi n'otuuka ekiseera wansi w'ebigereero ne wavaayo ne wavaayo sort of what ebintu ebyeruyeru mu bigere wansi
2: enkyakya
4: nonti ekyakya nga dead skin etandika okuvaayo eti nga bwogira bwoti ekunkumuka ne watandika ebyeruyeru kitegeeza skini yo erudde nga terinnya mu ttaka lwaki omuntu alina okulinnya mu ttaka lwaki omuntu ateekeddwa okulinnya ku ttaka n'aba nga atambuza ebigere oba okonekitinga n'ettaka n'oba ng'ofuna earthing kubanga olina okufuna amasannyalaze gali agava mu ttaka lyennyini ne gakonekitinga ku mubiri gwo kubanga omubiri gugeetaaga buli kasuwa ne kasisimuka bulungi kati guno omulembe gwe tuliko emisuwa gituuka ekiseera ne gizikira kwekulaba nti osannyalala kwekulaba emisuwa gyekwata kwekulaba nti ofuna omutwe okkuluma kwekulaba nti puresa zijja buli kadde abakyala bakozesa family planning nammwe buli kadde nkibagamba muleke kulowooza nti bw'okozesa family planning ekujje ku bulamu family planning ebeera nga bwolaba ettaala ng'eyaka eba ne switch ogijjako ettaala n'ezikira n'ogiteekako ettaala n'eyaka kitegeeza nammwe abakyala buli lw'okozesa family planning oba disconnected baba bakusazeeko oba tokyayaka waliwo ebiba bitakyakola ku mubiri gwo hormones zinafuwa ne ziba weak n'otuuka ekiseera nga tezikyabalansinga obutafaali obwo katonda bwe yatonda obw'omukyala buvaako nga bw'ogyeko ettaala n'ezikira nabwo ne buzikira n'otandika okufuna complications n'otandika okufuna ebitagatta ku mubiri gwo kwe kulaba ng'ofuna ebizimba kwe kulaba togenda mu nsonga ofuna cramps ofuna obulumi buli lw'ogenda mu nsonga omugongo gutandika okukuluma puresa zirinnya amagulu gatandika okukutawaanya buli lw'oba togenda mu nsonga emyaka gyo gikyagenda mu nsonga emyaka gyowaali wangadde gikka oba gyesala gwe omukyala kyetuva tukugamba jangu mbavigo ganiki tugenda kusomesa nga bwe tukujjanjaba tukuwe banga tonyo nyo uja kubo genze monsonga. Lera bata zara. Nusango mchala miaka asatu. Anonya mwana ya bula. Kumiaka asatu. Really? Changumba vigo ganiki. Omuchala wabu wabata zara. Femutuwe mwabude butono. Ngatumu janjaba. Aja kumalafuna urubuto. Ataba muzifuna nezivamu. Zoka nga siguru jemu. Nofuna zimiskarejezeze zabulikadi. Chitegeza. Mumubiri go waliwe chitatukiride. Na haba chala tuba jukiza kano. Murekerao kujamwe mbuto. Habala mwangu wo kujamwe mbuto nga mulibato. Nemukosa nabana. Buli rubuto rojamu. Luba rudamejinga nabana yo. Notuke chisera maseyo nono nyo mwana nabula. Notuke chisera maseyo. Nga buli rubuto rugenda munga rutandikero kuvamu. Kuba nabana wajikosa. Wajidamejinga. Obulamu bwayo nga techi asobola kuwanirira kintu ekyo nebanga olabirawo nga bulikadde nebufuuka ebizibu nga ato ino kujamba vigoganic hoyima tubira buli lwa kutano tuli au katale wa guru ku central market kulumu namba 2 mokaga hoyima jetuli ate ekagadi olunako rwenkya gowe na joli jango tutukirire lero mwa abalwala lwale ndwadde za bulikadde kitegeza tubagamba bulijjo abasirikale buli rubakendera mubirigo singa sezeze zirwanyisa obulwadde mubiri zikendeera ogenda kuba olwala endwadde nga tezikuvaako ogenda kubanga olwala endwadde nga buli kirwadde kikwata ate mulimu abalina endwadde ez'olukonvuba buli lw'olwala obulwadde obw'olukonvuba bonna ebirwadde ebirala bwe bikwata birwawo okuwona kyovuola bantu ojjanjaba lusazi nga tezigenda ojjanjaba infection tezigenda ojjanjaba kino tekigenda ngoina muko endwadde ez'olukonvuba oba obulwadde obwo buli chronico buba bukulemesa okuwona endwadde endala jangumba vigo organic unako rencha tukenda kubera wane kagadi tutandika sawa 2 paka sawa 10 nem tukeberere omutwalo gumu bwe tumala ne tukuteeka kudagala ngabuli ajokeberebwa ajaona akasenta katandike dagala leka kujana mutwalo nti anti tuulira mwogera mutwalo buli muntu ajja mu dwaliro lyaffe jangu kone sente zitandika dozi je tugenda kuteekako ku bulwadde bwolina kubanga tumala kebera ntukakasa nti bulwadde bwe buti bwolina wetaga dozi ya banga bweliti na akasente ogenda kasasula boti then no sasulako endala nozileta mpola mpola fe abavigo organic tugambye ekagadi tubera lunaku lwa kusatu hoima tubera lwa kutano kiboga tubera yo kumande mubende tubera lunaku lwa kubiri kakumiro tubeerayo nayo lwa kubiri ejinja wo abeera wagule ne Masaka wabeera wagule ne Kampala ekalerwe jetuva tugamba twegatako aba Nigeria naba Warabu tusobola kujanjaba banayuganda nga tukose eddagala lya habo era Masindi tubeerayo lunaku lwa kuna naye nga gwe oyine kigalanga kikumazeeke dembe kigalanga kino kitawanya nnyo abakyala era abasinga bwe twogera ekigalanga mumanyi nti kitawanya nnyo naye nga chiva kubanga homonizo za chankalana n'olyo kofu ne kigalanga ne kitandika kusumbwa kiberanga ino rubuto abamugira ne mwekebeza mulabo bamwine mbuto okutuuka yo nga teterulimu era kye kimu nebizimba bwe bijja mu rubuto olusi owuliranga oli mu mbeera y'okuba n'olubuto amabere gayinza okuluma otandika okwoya n'oyo yayo yabakyala b'embuto batera okwoya bwe kiba n'oyo ya okwoya kisigalayo ng'okwoya noyagala okulya kino noyagala okulya kiri n'oli obuyembe n'oli ettaka kitegeeza biri ebizimba bitandise okukola ng'omwana ekigalanga kisobola okukola ng'omwana ne kitandika okukuyoyesa ne kikukyayisa n'omuntu ekyo kiri mbakyala batera okukyawa abantu nti oyo si kyamwagala namulaba mu maaso naye nga kiri kyekireese agenda okwekebeza nga talina lubuto n'agamba ki ekindiko jangu tukuyambe tukujanja embeera eyo gy'olimu ojja kuba oterere essimu yaba vigo organic funawo giwandiika tuyina essimu gy'osobola okutukubirako era bw'oba oyina gy'oli yonna oba n'otuletera ebirwadde ne tuba nga tubijjanjaba era mwe abalina aniya tumukolerako ddala aniya n'agendera ddala mwe abalina obulwadde bwa prostate prostate kirwadde ky'amaanyi kikwata abasajja abakuzeemu nabanga takyafuisa abalaba batekamu obuseke oba kapiira era waliwo gwe batuletera emasindi eyo ng'olubuto luzimbye bulukomeeri tegukyafulumirako ddala era ffe ne tumugamba genda bamale okuteekamu akaseke olyoka okomewo atena fetu kuwe dagala baje kutuka ekiseera bakujemu akaseka ako nga tumaze okutereza embeere eri ebadde kulemesezza okufuka. So unako rencha we tuliwa na ikagadi sawa bidi tuba tutandise paka sawa 10 akasimu kaba Vigo organic buli omufuna woka wandika bera nako tukubire tunyonyole tukugamba akera kumacha bobo tusekagadi tukubire ntinzuno tusekagadi radio KBS simanyi weri botuke hoi matukubire oba tula ku boda boda jigambe ntwala kuba Vigo organic mu matau nigona baje kuba batule bakuleta ku dwalo lya esimu eyaba Vigo organic eri 0772
2: okay enamba eri 0772
4: nsa

Ojachulira Ebirungi vya keke siyarati Kabirura gandi na kamu Kabirura Kabirura Kabirura Ebirungi siyarati

Musaba chamagana uri kuvuga icyo raho na njewe ndaho ni kumva ndi kurira njewe Ibyagagadi kibale komentari ya timbi gamba gamushawe byayibire yongera buri runako nabaye bisiyake bisiyake

0: Batuleke twenyumirwe ebisigayo wanga ni wakumanya naye nga fatumanja twagala kukeke sra FM radio yekura akurana niki ekikulu tukugienda kugiega ono kunyumirwa bintu bingi mno ka let's go. Alo
1: kembe kule mbere
0: aha
1: uhuliriza inywena
0: aha
1: enyo we ni ngonza
0: otyo
1: ukumehereza
2: ga ulira mnere
0: mirungi kia mnene alo ove kule mbe mwule mirungi kia mnene mamuleka
3: sana Chukwe dudu yangu kwa amani
0: agambile mulekawe kulembere
3: roda wako babalito
0: digida
3: yambo kanga
0: ulia jitu kaka nichimale komiti dwenyo let's go. Alo
1: hello
0: tata
1: webale kwerezi
0: webale kumao
1: Nisa fini kabuka na nyowe ngiro.
0: Ego webale kumao binungi ya gambirungi ya gambire mbele kawe mbele.
1: Ego tukaikiriza.
0: Eee. Kale tugena taruga radio.
1: Angiro gambi tugemera uwe tugemera huo kugona iyo.
0: Iwe kumamu kio kweno huo gemera huo korota niyo ma. Tata. Dad.
4: Webale kuleza
0: mkama wanje.
4: Charles Nkununu na nyanjiriho.
0: Charles Nkununu walije.
4: Ndizo shaniwe.
0: Ori kufugichi no gamba chora kome no gamba ota mshawe.
4: Njaho mazimati mine shonga yona kuhulichiza wa hulichiza wa mbazo wa fili mbahulire.
0: Ya mawa mundeke nchakari na wawuliza wange.
3: Kengenga chakuti. Tolooza mewakoba.
0: Alo.
4: Professor
0: 91.7
4: Uyagamana Professor Rashidi Katoke wale kutukara kata
0: Professor Rashidi Katoke ugambo ote bitoke vikiari yonje ndiyeo
3: Nebaka tea
0: Tata mwene waitu
5: Halo
0: Uwevale kuweza Vincent Uwevale kumamu kama wangu
5: Ono bode kororo mavale
0: mwene muta kororo mavale hao
5: Liyo kuru yo mguzi mwenye na kurabu.
0: O mugambe na nyomu na mukize muno.
5: Niyo mwana wumuka.
0: Ego.
5: Boboro uti tukujagira.
0: Na nyomu ni kwenye na nchomu ya kukulonja ura tekaine kakuli ya karo na ete kwa maine wachue ntonge nkoto pake la bao negena abo kwa kawa nikaterema.
3: Maisha ni.
5: Azama.
0: Tata.
4: Kono kena diliseke na nyendo ho.
0: Ego lusekele mulimuta.
4: Ndiyo kurungisa niyo
0: Ndamukiza tila mani kachimbi ramu na vice wa eba gambe mbe ndamono ni guo bugaro kuhuro obo
4: Bari yo
0: Halo
4: Hello
0: Tato wa Uganda
4: Wale tuwele kwa Steve
0: Nae wale kumamu ene wa itu mkama wange
4: Eyo gambe na mpama ni chanku stendejo
0: Ego mnimuta chendejo baba
4: Ndiyo kurungu ya Steve sa
0: Mnyo munde kenye chakare na bauliza bange
4: Urungi mwenye tigiro tigiro chiza paka na siye tora rugire mstibiyo
0: Niki ya kirungi baba
4: Kibigi ya mire paka na kuma izere dizyo
0: Egi kare o kimo takiriza jikutashuliza huko ura jiroti ni wajikutuwa rao
3: Baibonga za kote Kwenye meza linyangi
0: Halo
4: Halo
0: Tata
4: Wasivota mkuru
0: Inda oshani wasivota
4: Wasivote
0: Izi na watere nankai
4: Izra
0: ni waeta agaba na atelaruse chere Agaba wa atelaruse chere kono ushuwali mchizimbe chango mnonga wa mazire kuombe kezisa
4: Kuru njimu mnonga
0: Yamawa likwenywera Ori na KKS Radio 91.7 FM.
6: Urundi munonga.
0: Wakoze cyane utakagiruga igi radio na yanyuma zimane comment radio.
6: Kale
0: rukunde gume o. Tata.
7: Hey mkuru Gievale.
0: Urugane na yo Gievale.
7: Wewe mfita mwambo ujo muziki.
0: Mpora mpora.
7: Ona Apollo Kiswaza origino.
0: Apollo Kiswaza ugambo ota.
7: Ndiyo kurungi mkuru.
0: Otaruga radio tusimbuira ataba Kiswaza pono bagambe bagumeo bataruga radio.
7: Ngiro mkuru ngitegeire kimu.
0: Batatina kuswale chikuru baikara radio bindi batabisanga mka. Alo.
8: Listen chira ba moto.
0: Tata mkama wangu.
8: Kwere zanga chishi.
0: Ego mkama wangu.
8: Ochikora kakumiro.
0: Ego.
8: Mulembagani.
0: Kali kali kali kali.
3: Maisha ni mafupi sana. Nichukue dubu yangu kwa amani.
0: Alo.
9: Hello.
0: Wasa
9: kabwa. Na nyendo wa chuma mpulikiza.
0: Ego.
9: Ye kambi ndo watu mpaka busheshe.
0: Kari kari kari kari. Alo. Tata.
10: Uwebale kuliriza.
0: Uwebale kuliriza.
10: Ano mwereza tume kuri yamba.
0: Muli muto mweza tume.
10: Kuli kurungu kuli.
0: Kwa ukana.
10: Kwa hivyo huu.
0: Muli muta.
10: Alimante.
0: Ego.
10: Munda mjaka utawango mweza kutinga ukagati. Na mjao na kutawango kutiyambido mweza kutumia. Kutenga wangu mwika kutiyambika. Nanya ngira wangu tegera.
0: Karo jangaru kumaisa utaro gare diyo. Alo.
11: Alo.
0: Tata.
11: Mta uchile chambwale.
0: Yamawe.
11: Oyo kanimye kasole uchile kyo awato kana musago.
0: Kasole na akuna musa mkwano kwanje mazima.
11: Ndiyo liye liye kulichize.
0: Ego kasole uchile chambwale mulije.
11: Uchile na
0: Na Alo.
12: Alo.
0: Alo.
12: Onuli amkama mkuga kabuga cha Nkorogoto.
0: Muli muta cha Nkorogoto.
12: Tuli yonkusa yonkula mchonka wabiri.
0: Teka wabiri wonka buwangu na garuka mmaisao.
12: Kwa mchonka noweli na kiganjagi. Na wawuliza vona kanji kando kanji tege.
0: Kali, let's go! Alo! Alo tata!
12: Alo!
0: Iki
12: mpiri kwa from Nyambeho ya. Jevali, Jevali.
0: Na iwe Jevali hawezi Nyambeho?
12: Eo mwaba, msiba hati.
0: O Yesu, ekera hati Nyambeho mberi yonye. Busayo. Nyanya gamba to Yesu ekero na giulira.
12: Lalo musala takafanya ndo bona kutwali zama.
0: Ego mwende waitu.
12: Tulia mashini.
0: Kale, let's go, katu chakalire.
3: Wako babalide.
12: Aya mani.
3: Yambo kanga weka.
0: Alo.
13: Wamani
0: kenesi mabalo aliota.
13: Nikulungi.
0: Aliota wamani kenesi mabale bagamba wata.
13: Nikulungi.
0: Ego simenere muna kuula wamani kenesi mabalo. Ego.
13: kendo maiso tulo
0: gale gale wa manike na zima walo talu gale diya gambire na walo nizengalo kuulirezo tata aro Chichi karugaba ijo ere hanu birungi agambire ngo akaruka kuri mubikya.
14: Eh kane mune yongera kansabira uko abantu baje kimenta basabi ndimo basaba karu.
0: Bija kuwa mpora mpora.
14: Ubwo muzo manye kiro.
0: Eh.
14: Kuri kanyine namba yange bitenya buje simyange kabati nkasansa bali.
0: Eh okakatinga mkatinge ndi.
14: Eh atonga ambi. Narongo. Samauda. Morin. Ndio akini namba yanga ante yo kune namba ya kwati nengere ngadaji kwanda la bila nyamara ke. Kaldo ti akini ndo puli ti mbule mpaka nyinja.
0: Kale karo gawa tukawa tuwatina tuwagamba sio tindira karo wachwamu kuesereka mkamodi obule.